0: Yaba. Ino manda ino, ya. Bintu nivo taikana taikana. Bintu sivo patinya bino bino. Ya, ishua. Chirufya. Iwe chichi.
1: Mukwai.
0: Ngati muntu oita msanga msanga mawera. Osatika chelelelo ni pa social media pa ma Facebook. Ni chinji kansi.
1: No baba jele mrefa nde chiten. Shero ni shumule njitira kwa tirubudia.
0: Nilipa ulendo. Nukwea kumkwala. So ni parking le ni vofu ni kila msanga msanga please. Na
1: pepa sana chelo. Chani mulipa ulendo mrefa kumkwala. Mwansha. Bajele. Last time tu alira ndepo fya kunkwala na tiryo ndefa anga konke wande nishi nishi munjira
0: ni nkani ya madoda tikuyoji atikajia basi tikaweleka
1: vajera I don't care fya madoda mlera ndefyo na tine kunkwala nga tamwansende na mwata mwaeko ni vishe fya mikumwala mkunkwala every year February nga yafika fya Zambia kutenta nkwala hapa ni posi nkwala abantu wafurungana Zambia Saba pa stand still.
0: Yai, nisie nikajie, nikayojia, kuye vani ngachite vya kine, nika kupeze.
1: Ala wajele nde mikonka, tapa ishashale nde mikonka. Nga mabele mkonka kunchwala, ndefo kia ya mwana na
0: ini. Maona lomba mwa kuvya kine.
1: Na zitapane kumwala, aba, mwala ngoni.
0: Nilongele nefisi,
1: mwala ngoni mwari chenjela sana. Mwala wana kwa tinarishishita, narifufuta de, nde mikonka. Nde konka, tapa nishire shala. Otherwise, tapare kumlea na imwewe.
0: Kani mkolo mwakoni mwemba wakantwe. Kani bebesha.